Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.

0: academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Visit ka? Bakla ka pala? Bakla? Diyan ka na nga!
2: Mahal, saan ka pupunta?
1: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay! Bongga! Perfect! Dalawayahin mo ah, para tigista tayo. Para pak na pak!
1: Ah, yun lang!
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District Level.

0: Lojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Taps Rojas sa Taps Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Taps Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Taps Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Taps Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Taps Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Taps Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Taps Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming maraming salamat po.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops.

0: 1.6.
1: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
2: Uy, bagong smartphone. Astig mo, pre.
3: Oo, tagal ko na rin ito pinagtrabahuan.
2: Ah, ganun ba? Saan ka na ba nagtatrabaho ngayon?
3: Diyan sa kapitbahay namin. Yung si Auntie Sophie. Kilala mo rin yun.
2: Yun lang.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. TAPS Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade. Love Songs.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Ang lakas-lakas mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo! Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka na eh. Huwag ganyan.
2: Yun lang.
3: TAPS radio stations are broadcasting at 107.1 and 107.9 FM with individual NTC permits. TAPS Radio Alicia, DWTO, with NTC permit number BSD-0107-2022. TAPS Radio Rojas, DWTB, with NTC permit number BSD-0200-2022. TAPS Radio Kawayan, DWTP, with NTC permit number BSD-0127-2022. TAPS Radio Santiago, DWTQ, with NTC permit number BSD-0128-2022. TAPS Radio Ilagan, DZTP, with NTC permit number BSD-0188-2022. Tune in 24/7.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Oh, parang problemado ka, Bes.
2: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate. Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba? Isa na ako sa magdo-donate. Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana.
1: Ah eh, yun lang. Ang taba mo kasi, Bes.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilang ginoo ka? Giatay, oy. Lasing ka, no?
2: Hindi, no.
1: Naunsa ka naman, oy. Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Bawal daw mangupya, sabi ni ma'am.
1: Di naman ako nangungupya.
0: Eh bakit ka ba nakatingin sa papel ko?
1: Tinitignan ko lang naman yung pangalan mo eh. Kung bagay sa apelido ko.
0: Ah eh, yun lang.

0: ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Louie, nasaan yung assignment mo sa math?
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang!
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio.
4: Number one.
5: The Quarter Mix on TAPS Radio.
6: Hit it! Hit it! Hit it! Hit it! Hit it!

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: best things in life are free naman. So, the free senior high education in TAPS is the best. Oo naman, hindi yan free sa kung saan sa ang school lang. Free yan ng TAPS. Free yan na may kalakip na QualiTAPS education. Thank you!
1: Louie, kinuha mo ba yung 500 ko?
2: Ano po?
1: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman?
2: Hindi ko talaga marinig itay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
1: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
2: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
1: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. Oh, eto 1,000.
2: Ah eh, yun lang.

0: ako.
1: Ha? Paano nangyari yon?
0: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
1: Naglalakad ka sa kalye? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Puntis agad? Ganun ba yon? Aksidente?
0: Ah, eh, yun lang.

0: Diyan ka na nga!
1: Mahal, saan ka pupunta?
0: Maghahanap ako ng lalaki!
2: Ay!
1: Bongga! Perfect! Dalawahin mo ah, para tig-isa tayo. Para pak na pak!
0: Ah, yun lang!

0: Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS Tech.
1: Boy, kailan mo ako yayayain magpakasal? Ang tagal na natin. Hanggang ganito na lang ba tayo? Wala ka bang balak pakasalan ako? Gusto ko nang magkapamilya, magkaroon ng anak. Ano na? Sumagot ka naman.
2: Malapit na. Kung magkakaroon ka ng matres. Pakakasalan agad kita.
1: Yun lang.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng

Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.

Tapos may bigla akong nakilalang babae. Hindi ko alam eh, parang iba yung tama. Nung una akala ko libog lang. Pero na-realize ko na hindi pala.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now.
1: This is TAPS Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM and also online via TAPS Radio app.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level. At first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na. Enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested. TAPS delivers high quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.

0: Jill. I-English mo nga ito.
1: What, ma'am?
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglalakad.
1: The wak-wak, wik-wik, wak-wak.
0: yun lang.

Ha? Hiningal ako. Hiningal ako, guys. Hinabol ko na makaka-duty ako. Galing ako ng maiksing takbo. Ate Cecil, tubig nga. Ay, may tubig dito. Kanino kayang tubig to? Kaninong kaya? Eka lang ah. Kanino tong Wilkins Pure dito? Makiinom nga. Eka lang. Kay Mr. M yata to eh. Magandang umaga mga classmate! Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Wala nang ulan! Wala nang bagyo! Pero walang pasok sa amin. Walang pasok sa Tops Rojas, Nasim Rojas. Wala rin pasok sa Tops Ilagan. Walang pasok sa Tops Ilagan na. I'm not saying all schools ha. Sa Tops Ilagan, walang pasok. Wala rin pasok sa Tops Alicia. Sa Santiago, may pasok. Sa Tops Santiago, I mean.

kahapon pa ng hapon ay nag-cancel na ang aming mahal na mayor, Attorney Joel Amos Alejandro, dito po sa Alicia Isabela. Magandang umaga kay Mayor Joel Amos Alejandro ng Alicia. Magandang umaga sa lahat po ng mga mayor. Magandang morning po sa inyo. Ay, alam nyo ba yung nangyayari ngayon? Bakit ganun? Kung mambash kayo ng mayor, wagas. Ba't kayo ganyan, ha? Ba't kayo ganyan? Kung mambas kayo ng mayor, wagas. Grabe naman kayo mambas ng mayor. Na yung tipong wala ng filter ang mga salita dahil lang sa late mag-cancel ng klase. Bakit ganun? Mali na kung mali na mag-cancel ng medyo late, pero konting respeto pa rin. Wag naman yung kung ano-ano lang pinagsasabi nyo dahil porke late nag-cancel, ganyan. Kung maaga man ang cancellation, ang dami-dami nyo pa rin patutsada. Ang hirap nyo pong pasayahin. Ang pag-cancel po ng klase ay maraming isinaalang-alang na mga factors yan. At tinitimbang lahat yan. Pati sa mga school heads, madaming factor ang inaalang-alang, sinaalang-alang, hindi lang kung ano ang sasabihin ng tao, hindi lang kung sino ang pasasayahing tao. Mag-cancel ka o hindi, may violent reaction pa rin. Diyos ko Lord, isip-isip din naman para sa kapakanan ng lahat. Huwag lang ang sariling kapakanan. Nakakalungkot. Magbasa ka ng comment ng mga paskil ng iba't ibang mayor ngayon.

nyo lang e taong walang ka ano, walang ano. Alam mo yung parang binabas nyo ay taong walang kwenta, parang ganyan kayo mambas. Oh, mayor yung binabas nyo, mayor pa rin yun, mayor. Konting respeto naman sa mga LGU officials. Huwag yung ganyan kayo mag-comment, guys. Hindi kaaya-aya. Oh, halimbawa, late ang cancellation and then nakarating ka na sa school. And then saka nag-cancel si mayor. Oh, di okay na 'yun. Goods na 'yun. Uuwi ka na lang. Ganon. Oh, and then kung gusto mo talaga mag-comment, sabihin mo lang doon, sana mas maaga. Ganun lang yung comment. Huwag na kung ano-ano pang mga side comment dyan. Andyan yung sinasabi na, mayor, matutulog ka na lang, huwag ka nang magising. Mayor, ang sarap ng tulog mo ah. Mayor, nag-cancel ka pa, late na. Ganun. At kailangan paabutin nyo na mga ganun mga salita, no? Tapos meron pa yung iba mga ano dyan. Ah, kaya tayo na pag-iiwanan kasi pati sa cancellation na pag-iiwanan. Mga ganung mga comment ba? Magbasa ka ng mga comment ng mga cancellation ng iba't ibang mga mayor ngayon. Pati mga iba't ibang mga mayor ng kung saang-saang municipality dito sa atin. Eh, wagas kayo kung mambas kayo ng mga mayor. Oy! Oh, kahit sinong mayor pa yan, respeto naman. Sila ang namamahala sa ating munisipyo kahit balibalik ta rin nyo man ng mundo. Parang ano lang yan, parang tatay mo lang yan. Oh, maski pa ano pa ang gagawin ni tatay, maski ano pa pagkakamali ni tatay, maski nagkamali pa yan, o dili kaya may sinabi si tatay na medyo nasaktan ka. Wala. Just take it. Tatay mo yan. Tatay mo pa rin yan. Ganon din sa mga LGU officials. Kung medyo na-late ang cancellation, di okay, na-late, okay. O di umuwi ka na lang. Huwag na yung, Diyos ko, kung ano-ano pinagsasabi niyo. Tapos meron yung hindi naman affected dyan, hindi naman taga doon sa lugar na yon, nakikisaw-saw din sa comment section na para bagang affected din siya, ganyan. Diyos ko, hindi ko alam kung anong ugali meron tayo o palala ng palala ang ugali ngayon. Pati mga estudyante na wala pang nararating sa buhay, kumambas kayo wagas. Kumambas kayo ng mga officials wagas. Na parang may napapatunayan na kayo sa buhay nyo. Na parang may nagagawa na kayo sa community ninyo. Na parang marami na kayong na iambag sa munisipalidad. Ganyan. Edi kung na-late yung cancellation, maari o malamang may dahilan kung bakit na-late. Kung minsan may hinihintay na announcement, ganyan. Intindihin nyo na lang, hindi naman sa lahat na pagkakataon on time o naibigay ng ano. Huwag na yung kayo naman. Para tayong mga kanto boys pare-pareho. Anyway, magandang umaga. 6:35 ang ating oras, mga classmate. Kayo ay nakikinig sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Nalulungkot lang ako ha, pasensya na. Nalulungkot lang ako kapag makita mo yung mga comments sa kapag makikita mo yung mga comments sa mga paskil ng iba't ibang mga mayor. Marami kahapon, ang dami kong nakitang mga paskil ng iba't ibang mga mayor dito sa Isabela. And then tinan mo yung comment. Naku, para silang mga ewan na yung tipong ikamamatay nila ang class cancellation. Na yung tipong ikamamatay nila ang late cancellation. Oo, nandun na tayo. Nandun na tayo, nakarating na kayo sa school, gumasto na kayo. E anyati maaramid tayo nga, just take it, ganun lang yun. Huwag yung yun ng rason para kayo ay mambas ng mambas. At kung ano na nang pinagsasabi nyo, nako, lintik talaga.

6:40 is our Philippine Standard Time. Good morning. This is the Breakfast Show of 107.1 and 107.9 Tops Radio. Sa mga may pasok, magandang umaga po sa inyo. You better wake up. Hurry up, hurry up. Yung mga may pasok ng 7 o'clock ng umaga, naku! Malilate na kayo. Kung saan man kayo nagtatrabaho, saan man kayo bibiyahe para lang makapasok sa trabaho, eh basta importante, you have your job. You have a job. May trabaho, hindi tambay. Tapos samahan nyo na ng tamang aurahan sa pagpasok. Huwag yung parang laging Semana Santa ang inyong pagmumukha, guys. Meron yung tipong papasok sa paralan, papasok sa trabaho, o papasok kahit saan pa yan. Pero ang kanilang My Day, ang bigat ng kanilang My Day. Nasubukan nyo na bang nakakita ng mga ganyang mga klaseng My Day? My Day ng mga empleyado. Yan. My Day ng iyong katrabaho. Diba? Parang nakakaano, diba? Nakaka... Anong tawag doon? Nakakahawa. Nakakahawa yung negativity na nakikita mo sa mga My Day. Kaya pag halimbawa, meron akong friend sa Facebook at ang kanyang My Day ay puro na lang negative. Ang ginagawa ko, hindi ko siya ina-unfriend. Ang ginagawa ko ay ina-unfollow ko siya. Ibig sabihin, kapag magpa-skill siya, hindi dadaan sa timeline ko. O hindi dadaan sa feed ko. Yun pala yun, sorry. Hindi dadaan sa feed ng aking Facebook yung mga ganyang negative na mga ano. And then kahapon may nakita akong My Day nang sabi niya ay ang lungkot daw niya kasi halos buong araw ay nababasa daw siya. Ah, talaga ba? Malamang outdoor ang trabaho mo. Huwag kayong mag-my day ng mga ganyan kasi ang mga My Day nyo, lalong-lalo na pag nababasa ng inyong mga amo, eh magkakaroon din sila ng impression na itong tao na to ay hindi masaya sa kanilang trabaho. Ganon din yun. Tipong may ginawa ka ngayon, kunyari nag-overtime ka konti and then mamaya meron ka ng My Day dahil nag-overtime ka, mga ganyan. Maski hindi rekta na nagre-reklamo ka, kapag yung My Day mo is something na parang mabigat, hindi maganda na ano yan, na ibinibigay na impression sa mga amo. Hindi maganda talaga. Okay-dokay. Lalong-lalo na mga kabataan, ha? Lalong-lalo na mga kabataan, naku, medyo ayusin ang inyong mga bagay-bagay. Ayusin ang pag-uugali. Ayusin ang mga Facebook comment. Ayusin ang mga Facebook post. Lalong-lalo na kung wala ka pang narating sa buhay. At lalong-lalo na kung ikaw ay kagaya ko ring patay gutom. Black Eyed Peas with Where's the Love?

Actually, hindi naman talaga yan na tayo ipapapas. Ang ipe-play ko naman talaga. Ang ipe-play ko talaga, we build this city. Ganun. Ewan kung bakit yan ang pumasok. Witchy woman. Ng Eagles. 6:52 ang ating oras. Magandang umaga sa lahat po ng mga may pasok ngayon. Dapat nakaalis na po kayo sa bahay. Magala 7 na po. Kamusta naman po yung mga baon nyo? Mga papasok sa school ngayon. Sana meron kayong baon. Kung wala kayong baon, sana lang may pera! We got 8 minutes before 7 in the morning. Still with DJ No Name on 107.1 and 107.9. I'm here while waiting for the carpenters. We'll continue improving the grounds at TAPS Sterling Campus. Walang pasok sa TAPS Alicia. Wala rin pasok sa TAPS Nasim Rojas. Wala rin pasok sa TAPS Ilagan Campus. Di ko pa na-check ang Kawayan Campus kung wala ba. Solano, may pasok! Top Solano, may pasok. Just maintain the frequency. This is Tops Radio with DJ No Name.

Only a couple of minutes before 7 in the morning, still with DJ Noname on 107.1 and 107.9. Magandang umaga sa lahat po ng mga nandiyan o andyan sa likod. At ang ginagawa ay nagkakape sa tabi ng daan. Wow! Ang sarap ng buhay! Tulog-tulog lang! Kape-kape lang sa gilid ng daan! Wow! Sana all! Ang sarap lang ng ganyang buhay, guys. Yung wala kang iisipin na pupuntahan o dili kaya'y gagawin. Wow! Yun na talaga! Switch out of mine. Guns N' Roses on Tom's Radio. A minute before 7 in the morning. Good morning, guys. Ang araw po ngayon, Tuesday.

Sweet Child of Mine, Guns N' Roses on Tops Radio. Magandang umaga kay Doc Ray. Magandang umaga, long time no chat. Tagal na akong di nag-chat kay Doc Ray. Kamusta na you? Kay Doc Ray, kay Ate Che, dyan sa Aborlan, Palawan, magandang umaga. Ang tagal nyo rin hindi ako napakinggan. Wala eh, 1 week na grabe ang pukpukan ng trabaho. Alas 5 pala na madaling araw eh, nandun na kami sa construction site para maghabol ng mga bagay-bagay. Yan, katulad ngayon, hinihintay na ako ng mga karpintero doon kung anong gagawin. Ganoon! Yan, pasensya na, medyo busy-busy ng mga nakaraang mga araw. Ngayon lang ulit ako medyo nakasilip dito sa media room. Anyway, makakasama nyo naman si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghaling tapat. Harutin nyo si DJ Max! Harutin nyo si DJ Max! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Hindi pa lumalabas yung kanyang pagkaharot! Harot! Eh, mahina kayo. Harutin nyo kasi. Ako rin naman nung araw, ha. Seryosong seryoso sa mga bagay-bagay, ha. Hanggang sa pinaharot-harot nyo ako. Harutin nyo si DJ Max mamayang alas 8 ng umaga. Hanggang alas 12 ng tanghali sa Tops Radio 107.1 and 107.9. Unang araw po ng pasukan sa Top Santiago. Kamusta po mga bata dyan? Mga bata dyan? Kamusta po mga estudyante natin dyan? At kamusta ang mga guro? Good luck on your day one sa Top Santiago. Good morning! To all the parents who are now on their way going to school, magandang umaga po sa inyo. Safe drive, ha? Huwag mainit ang ulo, matraffic dyan kapag ganitong oras hanggang alas 7:30. Matraffic talaga dyan. Relax lang. Sa mga mainitin na ulo, huwag kayong mag-drive. Relax lang, may entry point dyan, ha. Walang papasok sa exit, ha. Dyan sa Top Santiago, huwag kayong papasok sa exit. Oh, papasok kayo sa entrance, entrance, entrance. And then huwag mag-park kung saan-saan para hindi tayo mag-clog at hindi magka-buhol-buhol, hindi magka-leche-leche ang traffic. Top Santiago, good luck on your day one. Magkita-kita tayo maya-maya lamang. Nandiyan kami mamaya. And of course, good morning na rin sa lahat po ng mga estudyante ng Tops Alicia. Walang pasok. Kahapon pa ho dineclare ng ating LGU ng Alicia na walang pasok hanggang ngayon, including private schools. Ingat-ingat kayo, dapat productive ang araw habang walang pasok, okay? Bukas na ang ating unang araw sa Tops Alicia, unang araw ng school year 2026 and 2027. So ready-ready na guys, ha? Medyo nabitin tayo ng ilang araw, kahapon at saka ngayon, di ba? Pero tuloy na yan bukas. Agidaki! Ganda umaga sa lahat po ng mga grade 11 at ABM ng grade 12. Doon kayo sa Sterling Campus magka-classroom. Pero there will be a flag raising ceremony muna at 7:30 in the morning. Tomorrow po yan dito sa main campus mismo. Bago kayo pupunta sa inyong bagong campus. Grade 11, all grade 11 and grade 12 Humes and ABM. Aki-taki? So at this point in time, I'm saying goodbye for now. Maraming salamat lagi sa inyong pagtutok sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. Always stay positive and stop bashing our officials or LGU officials. Just study. Guys, ha? Estudyante.
estudyante pa lang kayo, wagas na kayo kung mambash ng mga LGU officials. Thank you for loving me, Bon Jovi. I'm living with this song. Bye everyone! This is 107.1 and 107.9 Tops Radio. DJ No Name. Abangan nyo si DJ Max mamayang alas 8. Good morning kay Ma'am Jo. Kay Sir Kenneth, magandang umaga.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Lea, your student broadcaster.
1: Ate, muntik akong sinali ni ma'am sa contest sa mat.
2: Eh bakit muntik? At saka hindi ka naman marunong sa mat. Paano ikaw ang iko-contest?
1: Katabi ko lang kasi yung mismong napili. Muntik na.
2: Eh, yun lang.
3: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on TAPS Radio 24/7.